0: dunia.
1: Nchini duro kwa singa na ndoti yeti mambo kusui lingi tisa rala soki tene tene na ndoti la sosi aikika kikiwa bani nati avaka na nacha siwa ikibaka ala sosi akisawa kusala ti kango kikitiwa ala kiguina ndapelele na lingi ti damara ti bwali wala ti mbaiki ti vo akikiwa nti gana bwata ti bongi na teke kita kodoti ala kiguina ti ngunda ala kimungana we ala igala kikanga ngani tonga so amini ala kisuriani si ala kikani balako son fran amini baloku nga tonga so me na peko ti kusala tala so ibasu akakuli na wali so si ala kikoa akiyo ala kiyo aneni kumba si ala kivwa kikiwasu ala kigarani si ala kisuru yani titene akangani nazo na tala ti kusala tala so akikita pala kidamini kikini akilia ti mambo kutala amini osi akiabota kidigire tala amini kikina kipikala si ala kiwaraka kusala so akimupasa na ala so akisarani titene ala warakoforo si afuta na tonga na teretia mbule ngitala avona kwa benasiwa ala peyi nada malangombe titia mbule ngitala akimini buba kusala pepe akikusala so awunda titene zoni aduti na kuraja silo kilundo nanda pelele tifalangu na leti lo tigu titene lo kikikiwasu lo ganani amina agwa kilango langongo na legi sala kiga akpaliti akutukuto ikida nga wala apusuputu su gireni akikoro osi nena ngotia barrier akiluna ala kikiti akufora titene ala futa ninga ibagi kusala so ite na kibuba kwa pe akikwata osusi akienti tene agu airie wala ala gwala nzi sina bangwa la tonga so ilimbi titene iniala mwangati grasi nala si ikiwa titene itona kobe na anga de ikite wala shufina nguni isukua na ndapilele si kisala nzi nzini ya kusala ti tonga ni ibala chikuchivu akikiwa na tereta la imbumbuse ala pe akihazo susi ala munga ngu kwa tikienti sara itikiri kiri titene ala munga mboko nazu na ati vaka na kango akikiwa so ngatangasu aikikoli aikiwali ataki masika lingi titene imu nengo nala nandusukwe aikibala na ati akango akikiwacha lasu aikindu kwa singa nanduchi ichi mamboko la alambala kwa chima dafono ndekiduka.

ndapri cha sango ebile na leti nduzu uchi mna la sango cha singa nduzu na ndapri suna mbiki ti berberati gira chindu waki balusi na ndoni yako mbindek na leti nduzu ataso si la aikisu si bango ndo akikiri na peko mba ngatisu guru tingu akirondoni na leti nduzu na peko tibe komite gira chindu wana ki imana balota na ndoni yako si mbindeki da angi nangunza pa bikpe kinga akisumba na mbiki ti berberati andi nga la soto ngatisu si asumba na yanga chikota ndapile lesu na nduti kota gwata bongi ikiregi na kota gwata bongini na ndapresu gira chindu wa baluse na ndoni ota la ikisu si mbinda akimana leti nduzu ndo akichufe andi lasu na nduti gwata ti bongini tonga la ti biri osi kanda kana peko tibe komite gira chindu wana kimana nduzu na balota na ndoni osho mbinda ikia leti nduzu si la ikisu na ndusu kwa lekida gira chindu wa sali mbiti warani na terecha gwata su kwa si anguru akuta gwata su si ilongo ti fani na lagi.

Ai, wara te saungura ariki te sa nona yonti ni mea wake, kwa antani ngapa yariki te rongro wa nei rumki, anang tau roi na pen mga apus mai kami yoni suwa ni mea wake, taporo wawa, awa I suwa ni mea wake, e maa roi te rein, ipuki mi. Na katanga ariki te te rongro wa iyo, na katanga takatang tangi wariri ke iyo, kanaruna pe koe, saratara pun, sabus mai na pen kami.

0: போனமே ஒரு குத்தர போன்மேயா
1: maybe
0: eso ta kapene se será que na koim ande ye sponsor ani me wa kente nga ponge USB nga nga eran esro ya na kwa kana kwa am kapene ka tikira me kan Guarda te samurai pa na yona pero ira ka pa nenta rabon yona rani me wake are ya pun kar kona pero intu kina te kanwa na rani me wake ante ente nga po ngai ya kaita kun ko ko san rona ina ka pa nenta rabon kona te kroi nam tapuan a te kroi na pen ka pena ke ko san maneveia nam ka te kroi a ande te na be yon kan sa kaita win kamin ka pena ke kamasan te me tuan rona ina kona ra ne me wake ante nga po ngai yona mi tapai ka ka kor Kamna nga pere na pente kiro yung spangami. Aki ka mawakin ano na. Ntangay na yung. O, kahit ang wali ka responsa USB, may kanwan na na pepero nga. Imay na na open day. Tikiro yung kami ni ka pene tanong makuri. Awate yung USB ni ka pene. O, yung kan ni ka pene yanti. Ungurara na narungurong ang responsa yu. Ipukinti ito ka pene yantay na pe.
2: USP Open Day, USP Open Day, USP Open Day. Ano ba ito niya ngayon USP Open Day? Ntiririgi ay ikangay teka na. Where culture meets excellence. Ke ike imena yay takatay, may tirikiya. Imena na pa yay takapanin tamero. Yamangaro ko na pa, ano pong amkuran day day yari tatang. USP Kiribes Campus, ikatanwata, men kasugwata kya, ano pong ekakawa kya ay. Enawake na Open Day USP Kiribes Campus depong wapime ni mewan si Pijempa wawatenga wapime wanowa. Nanapunga ya kakawaki ay wanamay spy ay kanakarawaki. Ngayere karaki na kumay nori akakawa anapong ya kakawaki ay. Nana USP Open Day Kiribes Campus anatawro ay napenwaki ni buwabogi bukin chakanindin bukin wawatenga wapime suwa. Inanon USP or yay ana schools ay ko onowa on the itakime wowa ana interdisciplinary college and centers. School of Accounting, Finance and Economic, School of Business and Management, School of Information Technology, Engineering, Mathematics and Physics, School of Agriculture, Geography, Environment, Ocean and Natural Science, School of Law and Social Science, School of Pacific Arts, Communication and Education. Interdisciplinary College and Centers, Pacific TAFE College of Continuing Vocational Education and Training, CVET. Pacific TAFE Workforce Development and Training Unit, WDTU. Ayu orang cakarin din the USP. So one, din yang program, wawa, katawrai pa ayay kakainanwak, atin mwa, karini yang pome, ibukin cakarin din. Pa ayay kakainanwak, ibukin cakarin din. So one, tepunginipung, wawa, minam day din from 6 ke from 7, tenwa, Kakuawan ang punginipong kana ipita kaya rantanem kaya po naram. Awa, amde tamen nam tapo ni makuri, ni mewa, ang pepa ndeire ni tapo ndeire ya kaya tata. Unawa, o wanapen ni sayo naki, ang pepa kanya mente tapo ni kapuwi. Ayo te website ipukin takarin din. www.us.
3: Музыки много. Шансон один.